kita meba ewia me kasa kire wo tie ewita meba mi kuta medu anam me represa ne hunam nyuma pia da city medie meba sansa why are we boa meba why are we boa sa me bra na so a why are we boa sa oni be pam akodite si adumi never such a wagon. Na subabi a wo mu bia. Je abotu. Ma me metra wa koma. Ma me ne yiri wa koma ni mo. E san sama pain. Ma hini ya na pain. Ma ti anyumi. Ma wa ne nye nomo nsa. Na emom ti anyumi. Ma wo koma mu bu. Na sesun suma talia. Na weni ahunya kesia. Hunya wenya dinina. Ti osori anyuma etse sai.

yankopon ti ase ah wana ka cho se yare na to ne du ko onyame asem no ready na on king council na won ti yare ase se yare na boss no wana ka cho se du be ko wu ha ba so me dia wo be so mo wu wo be so mo kwasia wo be so mo yo hia na so dia me pesa me ka cho yin na me se ya wa ba me dia se o ke kan ho a se o mo so ho a se o se ke ground se na I'm not going to be able to do it.

kabi kabi hey sawrati ebrati nyame oyema ni da suyi ani me kwa na be ya me yeye o hiani o ba sere minimo sa atoda ewi ase ewi ase amani atoda na adosu minia na suwrati je wonyame bia wo beti su kunim enti je wonam muni kwa kuma tu yam wona wo wona wo twi wasi wona wo twi na ratidano wonona.

papa wa bre womuda senida swanyina ba samo di panyina dia dra ba mama ni da su e kama no do samo akofo mami e be subie mate yan ko ponet.

mami tibi Bible say na kwai bi owa etini woni pa ni so na ewiye no ayo wa kwai oda fuo en da mi bi so say kwan ba na wonam so e kwan na wonam so na etini anaza etini Bible say all man so kwan ma biom nemo banisa arena dey.